0: nanso ɛnɛ deɛ deɛ mede ma nyina sɛ yɛ ɔba a bɛrima hia wo ɛnyɛ wo na woyɛ nneɛma a bɛma bɛrima adwene ba wo soɔ dabi na mmom nneɛma a wowɔ no ɛbɛma bɛrima ahia wo ɛyɛ deɛ yi subaapa kasadɛ akorɔkorɔ mepaakyɛ wo ada aduane pa noa ɔbuo adwumaden These are the qualities ɛwɔ ɔbɛrima ma bɛrima bia ɛmpɛ sɛ wei ɔbɛka me ho sɛ me ho kani ɔbɛka me ho sɛ boafoa ɛbɛ nneɛma bɛkɔ yie nti susu chase flashy things susu chase nneɛma a ɛfɛ susu chase wait deɛ meka nyinaa maakena ama ho okay ne yɛbɛkyɛngye reverse yia no na yɛasa ahyɛ aseɛ ɛfoforɔ evangelist wo ho te sɛ
1: sɛ
0: BMSC. Okay. Evu?
1: Etua.
0: Etua? Evu no sani eko sko mu kire yen o. Evu no ye the NU?
1: Yen. Yen. Vu ye yen.
0: Vu no ye yen.
1: Etua ye wo.
0: Okay. Mm. All right. Abusia mumfa enche yei na ehoma no chimato kakra be makachi obisi bra Facebook. Enne jumedie kakra bi nti ebi a yebetwentwe na se kakra ewo Adum TV na mum Facebook no de edem bomade pa. Ubo Insta 104.5 o Facebook na ba betie. YouTube ni Insta TV, TikTok no eye official ohima b eho nso obeba no aba betue asem wana make nyina ne se don't be a woman that needs a man but be a woman a man needs menu ano mama enye ma mate se yesi meme ni je ho won manage to ho won manage no fo ho won manage aho fa ho menti da empane wo bebrebe nyina echi no ye wo ba ba ma hia wo oba ba na ba ma hia no Oba onim kasa, oba obere ne ho ase, oba oyɛ boafoɔ, oba wo subampa, ɔpɛ adwuma. Yɛka subampa, subampa ne guma wudo bebree. Enti, sua saa nneɛma ne nyinaa yɛ ne no na di aware pa, ɛbɛbrɛ wo. Anyɛ saa, ɛbɛyɛ kaskala, bɛyɛ te sɛ kwasi kɔ so ɔgyina kwanti a, wo ɔfɛ pa, wo ɔfɛ no de wobɛkɔ. Akyɛ yɛ bosome mmienu mmiɛnsa na wo suban no yi ne ho sɛ yɛ a, abam sɛ dodo na wo saa ba fie. Enti mesrew ye oba bema mum hiam menye oba wo ye niema se de be ya wo de bema adwe beba ho so enti be don't be a woman that needs a man but be a woman a man needs yan kwe
2: ya na ye ma
0: aja
2: bebre ba o kan ye nyina
0: yes
2: french mu ye be kan se la fille
0: la fille
2: et ville le parle le mal
0: et ville le parle le mal okay
2: la pile la pile
0: la pile
2: la pile nufo
0: nufo la
2: so oba
0: yeah
2: emma enye wadwene se as a round be ma so se be ma penufo
0: yeah ti ko pebi
2: yeah la pile every la pile man
0: la pile man
2: le man la pile
0: la pile yeah
2: pourquoi le fatigué
0: yes
2: le sil en le main
0: en le main
2: en le main le proie en le main le proie
0: Obi atra French no aha me wi abeka akere yenko me se obi atra coffee king atra oha facebook
2: coffee king no not French
0: oh any also ne swa pa une femme critique qui want to oh queen no aha
2: we have there
3: you
0: no queen sir
3: esa
2: na na o no not French me me ka French
0: good
2: afternoon.
0: No, nya Benswa.
2: Ah, Benswa. Bonswa no aye ne Benswa. Obi, where you are true French? Debi, config is
0: only your test. Ma une femme dans une homme à Benswa.
2: No. Do all Kenya now to say the way you are by now, Chiano, Sabema, who are by Chiano, or by Ninzema or Kenya.
0: No,
2: I said, you know, Are you proper? Yes, you know, Onya.
0: Okay.
2: Hey, what am I say?
0: No.
2: La fille, pourquoi le mal?
0: Yes.
2: La pile.
0: Yeah.
2: Evi.
0: On dit quoi? Sa quoi, non, nana, mekano.
2: Oh, Abi, on est quoi, n'est papa.
0: Okay. Et tu me seras à la quoi, bien, y'a quoi, patcha, wada. Y'a pas fan de ça. N'a y'a quoi, y'a nim. Ah, comme api, eh, ou fia, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, y enyo di obi aye na ye bi ye di etu ye bo se di asem ni siti ye no sa ni e de man we deal with real life stories etu ye bi na abe enra 5 million oba anu ay waba teria akosua udi no no uye teria teria akosua ba enra wa mwani nko mwano obo osua du 5 million no na asem ni tri me ana me mene ye editu me mu na ni kuru no kwa wababa no kwa edu no bema no wankasa kwa hano waba ufia e bia na wo obra production line winye nyaye makachida u seye bibi na ete ete upa na upenu mpenyini kakwa asu seye nkanfantu diye damfa maudia jise ha pache wada enti ye number no aya 0534-186-209 0534-186-209 Yankupwa ye adumwa ye si busumi ye kwe we munuma midin sheshe ye biba wano yere netie na woshe oda sube biye di niyeme biya woye no enkwe ye upe siye nene kasa nya wadigu niyeme upe siye tine tine no fane bra show iso wukunu upe siye tine tine fane bra show iso makacho seye ya haye mwa wadie ebi ya mirese seye mame ima ne kasa asisa se diwa nime kasa meni nye mu ni ya denatu diye da ya hadi ya disipline wa ya denagino bebe fiyese siya ama sumje aba kama edi amau wuse nula wusika na wukunu siya ene say
3: enula mefane se wanu chia se isi mile
0: ana se 35 no
3: se odi kan twa o ma me 1 million ene e chire me me kwa chima bae no no se papa na ba
0: eye ene de e be ma no kra wa enti hye wasem na se pa cho sha se na ye nko su kunu wa yo de na me ka chire o se no akwa rehearsals so wani mre pa de a ene me sa mo akofia kusua de aba enti wani abra ma muzu wani abri na cheche wasem
3: ma asemu ni na asemu ni na tena nye ne ni na wo mienu efa ni se ni ba menyemu ni ba pen na mewo ye ana o sha se ni mento kwa ti me bu me sita menyema ni na togu ni na mi se onye hwe nkola ni ti me se fre ni chances ti a nkrofo ba ka se ni ni suban ana mi ne ne ti kakra kakra sta na e han dan
0: u sha na yi na ne
3: kwa sha na oku ba se me mi kunu wiye
0: okay
3: ana onu be si me pe ana me ka tia
0: ni na o kan ye chire se ni je hu
3: wo hu me no ana o se na ni je me hu na o ni me betena ana me ka tia nse mi de awale no eni mu ame nti enye se mi ni papa itina ntokwa na papa ni film te tia mi ni na o mi no ana mi anka san so na mi kuta baba ako nti aye mi ansa nti te tia de awale de ni me ni so ana o se wonu de onye sa ana meme ka chi se me ni otina na me ni obewo na obeye me achiti dia memfa ohun chewo ana o si da bi wonu de onye sa na me si yo ana me ne tinai ti me ne tinai e no ana me wo me baba baako ana wonu si no wo yere ana
0: ohun ni nyina no wo yere
3: no wo yere
0: ana wo obi o wo yere no wo tire ase se one ne betena
3: ana me ne tinai
0: enti na kwa bɛ na ɔfaso na ɔtena wo yire ɛna wo nso wo hɔ enti na ɔyɛ dɛ na wo hunu
3: me fa ni sɛ atɔn ni na fiziasɛ ni sɛ
0: ati dia ɔka nyaa nyɛ fiziasɛ
3: baabi
0: ani ɛ hyase
3: atɔn ni na fiziasɛ sɛ wo yire
0: ɛna
3: me me kunu wuye ɛna madamfo bi yɛ frɛ ne akusika na ɔno nso na dam ɔno nso na damfo ti na yɛ tɔn nsuo ti yɛ di nsuo bɛsi hɔ na ase wane me di agro se wane me di nkomo se me kofa be ma me fa me kromu ni na me ne ntina na me ze me di e me kromu ni pa de odi sika kra kan kra me mpɛ na nwafo ni suban
0: eh
3: na me me kas
0: anwafo me ma ha akosu ya
3: ma
0: anwafo me ma ni suban ade ya no ma ede
3: anwafo be ma
0: ah
3: ye to so wo mu hwe ba se yesi si wo ba mu nyen atale kro mu nton hye o ba se o ba o be sisi ne mu ana jessica no ko sisi utrun kra o nya da o pe so bre na o discan nu amani di
0: sa
3: aha nti me me ka chen se anwura anwura ni be ma pare o discan kan ni mu kra me mpe
0: na anya o mu nyina na te sa o minima anwura ni bi e fre no Mr. Francis Mikado, on na Mikaf, a ye company in India, on to sir, or a mapa. Eh?
3: So I'm a median, I'm a father, and ye
0: are nay, Mikaf, dear, a fine young quay.
3: Anna, ma, Anna, Eja, Madame Fonoco, catching the yelling say, New Kununu Pemmy. Why bet Dimmy or met them? I'm a so yen no crack.
0: Or so are they?
3: Why bet Dimmy or met them?
0: Hey!
3: And I'm a so, now make no crack, we yen, and chair it. Nay, Adena. Bemana be dimi o medem. Ana o so aye mpani na amam. Ana me so nye no kre. Ensi se meme boa on be sini ngo hwa medem o. Na medem o kra mpan kra me ni bi. Me ni me ba ye da fon so e fo. Na ye de na. Me won pa.
0: Sa bre na be me wase o pe.
3: Na o nya nsi me pe as o keka fa ho. By
0: aye a good deal life sa no.
3: Ana me me ka sa. Ensi e chire na be sini ko oba na. Ana me so sister. Asama o kan mi sro. Enye no kre. Wo ka we kra obi jina bebi obaka se mikunu wuye kra. Enche na mi twi mpra o mikunu dem. Ana me ka se nti oba ni mi ntokwa na oba ni bo mi dua. Na aha.
0: Ne yire no.
3: Ne yire ne bo mi dua.
0: Sasai.
3: Se se meme se enye no kra. Wo fra ne krom nsio se enkume. Ana me se so onu so enye no kre na so onu so ko obi kunu hu dadia
0: wa komi huda
3: aha na eni nsio ni nku menini mienu nyina
0: ei
3: ana me kasa ti a kire na me ka kire ni nua ba bi me fa na madam fo pa me kunu uye onu na asem betena ne nche na menini di nkomo na otume fo ana o se stadia menini nua ba ma ne ntina ana me sister me di anwura ni ba ma pa de enye ma me makọ bi hu amua me na ma fili bi ho a me nsa nko bi
0: na se wade ani e di embagu ato so dada ya bo dua wo ho na yesa se ne ntra nye de
3: enti o ka sa no mi de o ka sa mi ka sa a kire sister na mi twa so no bra na nka sa e be si me pe na mi se bra de o yele ye yi na e kina kura mi ni ni bet na o mba bo mi dua ma ku me o se mi nja na asa now anya anyi wono na wale no wo eh wonu be ma ne ware ni ti di ope na obeye ana mi see you
0: a wa wa nsuro kra se ya bodia ade ya wonya ni ya bodia afa dia wo sere ni za na ti dia ya bom dia me ba go dia wu
4: anya bo na wie
3: ana ja okon han dan na mi ni na na ekoy
0: wo ojan otu ja na yire no
3: wo wo da ma eh obi wo ha wo da ha no abesi ko da ho
0: ana ya wo hene wa di depen
3: enti sano sema na mabeto awale ne so enti se wo ye adwuma kra na da sika ni ni botom sa ma ka chen se on fosun fa wo ba ne de nye de enko ma no ebi wo ha me ni me ba yet me nu abins ye di na no pa e di na nwumre
0: beans ne nko
3: a ah se hwe ni fie me fa ne fitia se no na ho kire wo ho
0: na unim said the scientific benefit of beans air flatulence unim flatulence ah, mami, when in flatulence, eh, there, eh, yeah, dear,
3: yeah, yeah, vitamin,
0: ah,
3: say what I want to do,
0: ah, flatulence, no, ain't it the scientific benefit of beans, eh, flatulence, who says, yeah, should I say,
3: and when I want to do
0: a beans, no, eh, tank one, ah, Muluko, see, I can home,
3: David,
0: oh, come here, come up, come up, young quay.
3: Enti kakra kakra saa na mne ne tina na ba mu oba no ebe yare ye na oba ni film ti oba ni film no na okọ ye ye ni bai ti oba ye no ana ni sewa e friend se oni oba na umi no enti onko wale ababa wa obetimi ahwe eh mikura ni ba na ma wo enti saa tam ni die na sewani ana papa ko fa oba
0: ah na wo na onya ababa wa
3: a dabi meme ya blowa
0: wanya sai
3: ma fi na me 35
0: ana wo ya brewa
3: ah
0: woni mu age ya wo afi be mu ya wo ya be
3: ano de mini
0: na de ko fa 35 no wey
3: ta Jesus abaya de mi bisa no sa na o ka kire
0: en no so sister so wo 35
3: aha
0: wuti wo nya be 40 years
3: ni na bi de nya e
0: ti ababa o ben na 35 year old
3: woman ah sa na ni so wan ka kire
0: yen ko
3: en no no so ko fa wo ba
0: yeah
3: ara mi so me ka kire ni se wo ba na wo ko fa no no de o se wa ka kire o se ko fa wo ba wo ba mi so mi ni wa wo se wa anya japade e Ah, ma sa ankola ni de oba no o ma na emechina. Ene oba ni de mi ko bu oba no mi nka da da.
0: Na wo yebo.
3: Ya mu me.
0: Ah, na na wo ko bu obi.
4: Ani yebo ni de ma me.
3: Aha. So wan fa anche me.
0: E
3: de bi so oba mi simi ko bu oba na ma mi ku
0: no. Bu no.
3: Me bu no. Ana mi ku no ba bu me ofie se sta me nyema to gu ye.
0: Ei.
3: Ana mi simi ko ni ma me ho awo togo. Ni ma mi anka sa owo no. Ana mi ko chire chira sem ni na na. O bae ene ni maame ni ni nana afa anche no ene sa bae e bae ma enu kra de na nye kra na de aye me ya kra ti na me kuta kola ketua na ye tu free fio bebi e hidden no wo mutu ye ti ye tu ye na ye beka adwuma mu ho bebi o ye capital shop no na ye beka
0: aye de
3: o ye capitani
0: ah na so e ho ni e de
3: capital shop
0: capital shop koi
3: ene ja ene yebeka o ni mi odi na chi e wo hobi e ho nu mo mutwa light nu na light ni wo nti na danfo bi e de a touch ko si charge wo ho nti edu nwumre ani yakofa ye metwa ni sa na o mada ti me ko bia ni bag na e sen ho nu mo na me yi safo o bag ni mu na condom bebre na gum
0: wo ka sa wo ye de na hu sa e condom na gum Condom type be ye de ahibi.
3: Condom e yi de ni color ye kokoro no na egu.
0: Na di be na egu ho.
3: O se condom de wo yi a wo se ye condom.
0: Che se me pe brand de cro wo se obi wo a wo se.
3: E di ni de se me manko screw da. Nti me man kan.
0: Wan kan ba wo hu se ye condom.
3: Ye condom na egu bag ni.
0: Wa de wo be de hu se bia carpenter fo di se nua no ho adwutwa wo be
3: na. Na se condom nsu de ma nse adua ho.
0: Sa.
3: Aha.
0: Okay.
3: E na mi hu condom nti mi de oba e manka sa ma mo wa mi ni se me kan oba bo me. Tme manka sa oba ye no ana onu akọ bag ni wona ohu se ma be yi safo bag ni akọ bie punu nti na kọla ekuta me bagage chire ni kuta me no frame o den ni de na me me be pe o sa bag we hu na mi so safo na me fine ah sa den wo bu mi ama kọla na ekuta atọfo
0: hey
3: onu na ti mi nka ntwa ntroda
0: se wo ko hu kwa ko bi bag ke
3: a video ni ni nua Abe chantro to me so se me ma wia anwa anwa ka ba ku sika sika ni yesi a wo mu mie no ntimi mo sika ni di na ni sisam ni na ba e ba ho na ni sisam friend se na sika ni yesi wan kasa e ho na me bufu ya na me suma me baba se ko na ko to ko sia na top te shibre me
0: sa
3: se nya nu kre Sa me ma fa wo sika me me ye madwuma na me sika dada mo ye de na me fa wo sika se me kodi se nya nukura me fro me kru busuma bodua ana kwala ni koto kosia ni nsani bai ana oni ni nuane sole ye ti wo sole ye no ana wo mini wa se mo kru mo ko kai nti wo mu mie no bai ye no na o se sa asem we ye ntwa so na bia nkwala ni mu na ehu se ye pipa ana nkwala ni mu edi kodi agro na me se we dia me
0: se ba sa petition we ya da utwa ya na ohwe
3: eh na e meku ma ne je film nsam
0: okay
3: sa de no obu me ama mani ni na ho no ye
0: che se be ma no wonye ne hwe ya da no obu
3: wa se me ma wia na anwa sika ka ba ko
0: e ti obu sai wu jira no be bo wa me se he of course wa wia ni sika na obu sai
3: se wa fra me o dem ana o se de na me ma be fa oba gi
0: bra wo bu ne sai
5: o no na kana se mu
0: There be some
5: more
0: Kenyan,
5: as a way a lamb, as a one
0: time.
3: Mwa ye hany dino ono o bumi ya ena misu misu so natali im
0: na kondom na kasa ne wo bagim e di ya hindi ya brand bay
5: asama waka nanyenu kru
3: ayenu kwe
5: kondom ni mi bagim
3: obwa ayenu kwe
5: condom ni mba
3: obwa
0: eya nu enti wa hun condom na de asem mo se no
5: condom
3: se obwa
0: na ye se condom se
3: na no condom nu ka na e wo so miensa miensa ya wo do mienu e na egum
0: te no bi dia obede hu
3: mi dia me se oba me ma bi sa ne hwe se condom
0: anu anani
3: ye enti anu
0: e
3: na egum bag ni
0: yeah
3: aha
0: enti wa o na ni nka o bi timi tete e me ma no bi o mu timi to di good bag mu efekeke at least a guy level what is yes nani nka ko timiti anu obewuhuhu ni sa kakaka
3: anse mi na mi hu ye no se man ka hwe man bi sa ne hwe
0: to aso e enti dia na asi ankasa because enu anu ubo ko adu bi se be men waja wo ho akofo ba foforo mi pese be wa e de na be men dia ye unti a obede ba
3: adie ni na ne se busu eh mi fan se busu mi enu ni na mene ne ti fie esi fie na mene ne ti ana papa bi ni ho na oto asase na papa ni bai se wo asase full plot wo asase e fu nti wo pesika kokot nti se papa ni wo 20 million on fama no non fan kokot ana papa ni se uniska ana papa ni ba me ho de ana ofra me do ana me meje so ana se papa ni so pesika akokot na wo asase te menye bi ama na me fa ma no non fa nko court ana me ka se se ne de me nye sika enye de e ma no ba o ma nya me bo e china me kwa ko yiska na me di abele no na ye de ama papa ampa e du nyumre na me yi me card ana me ko yiska ana me di bai ti me ba ye no na me di sika ne share ni nso ton kan no kan sika no no de two nti ade a chi ye no na asase wura ne bai e ba ne ho ana awa se ja ye nko
0: akasa 30 minutes ni o me se de na o de aye o
3: e ti ma ba e no na me ka ba
0: e fa asase hu
3: aha
0: okay
3: ana ye ko hwe asase no ti ye ko hwe ye no ana o di sika ne share papa ne nsem na me twa twa kan kakra kakra enti e kanu me chen kakra na me se mani nko ye papers nye de emre me na me twa de aka no ana ono a chiro di na odi ma papa no
0: di di be no chiro e
3: o chiro ono ni di na me me di
0: ono ni di se
3: doji apa magbo ana o chiro me su me di
0: e wo paper so
3: e wo paper ni so
0: okay
3: ana odi ma papa no papa ni ko ye bu eh asase paper ni bai ana o je paper ni se nye di na odi ma no no anya enu na okoye bai ana papa ne di pipa ne koy nti de to so mi enu su ta bai o se anya se di nu bio ana me so ade a wo ye ma me na se de unyi wo ye anya ade yi ma me ase ma me ka ni ne ni o se me mi mu ade nti wonu na be di mani ma ye japade ama me ana me so ana wa anka na se sika bebre ya ma twia no nti se sika ni na be adwuma hu nu keke ana mi de mi twa so anopa ni buofu okasa kasa didi ma tamu amemfinu na okwa adwuma bai okwa bai no na me ye ti ana ni bufu yo
0: ama ono a
3: ama ono a ti me ye wi na mi go si dem o bai no ana obanu mu ti no ma nka so ne hu oyi sika to ama no aduanu mi de si ho mi nka so ne hu na
0: mo nka so ni nyina so mo nni mpa so agro
3: dabi dabi
0: okay
3: enti edu na ochi me fan se asem ni bai na ochi ana me die na about 12 nti me die no na wo yi dan no e bi wo ha me wo se me ni nkola ni na wo hia mi ana ma ba dan nche ha ti ntokwa ni ba na me se me ko dan nkola ni nche ana e about 12 no suma eh onya ni akola ba ko se o me fle me mra
0: okay
3: ana me sole ye nti me sole ko ye no ma nwura de mu wo na onu pie este e bi gate ni se me nwura de mu wo enko se sa me nyama
0: anajo 12
3: anajo 12
0: wujidi
3: wono aneti wo wo pam me bia 12 wo ba pam bia 12
0: na 12 no ya na wo se kwen
3: aha e bi wo ho a wo pam me timit na bo ntima made ade chime ansa na wo bia gate no
0: wono
3: aneti wo se me bo anka chire me se me bo
0: ao
3: ma de ya mi
0: apamago
5: onka sabi onka sabi
0: mani bio
3: anti wo wie ye no ana mi die o ka o pa mi anajo no free ho me nti fie ho bio ana mi suma me baba
0: se se den na wo hia
3: tesia me hia mi sika ma sa se sika
0: sika ni yesen na me ntwerotwero
3: sika sika na
0: ko ni na aye sey
3: ni na aye eyi me fa nsa ka 2 million na 60 million
0: uh-huh. 6000 Ghana cedis
3: uh-huh.
0: Okay, 5800 aha na da biem
3: ana me ni na tena me fa no na oni hwe e ja me ni na tena wa ye japade o se wa ja me on su me na me sister me nyima na me nko
0: nti wa ka cho se wa ja
3: ah wa se me eh mla se si a meni ni nka wale asem e ba asem na meni ni beka nti won sum me na mi sa menyema
0: won sum mo sen
3: ma me pe 2000 mile
0: bra biem nya bo tre mane me pe se meti ase bra biem
3: me se me pe 2000 mile
0: convert bra ganes ke mo me
1: 2 billion
0: Radio mo bo. Radio. Oh, akosia. O super say. Na meet here, the other kind of meet here. O super say.
3: Me pe 2000 bile.
1: Awo gana sika yo 2000 bile.
0: So person tell say o pe die mo do.
1: Dabi sika no uni ba. Uni
0: mo. Bo free fear, o free be man no hono akọ akọ obi.
3: Na
0: mi mo
3: mi koye na mi wose mbe si san kola na mi ko fa me ba
0: nti ko na den na e ko so
3: oh e chire mi mi si san kola na no obi eni fie e chire na mbe ti ni ko fie onu wo ba e wo ni chen wo fie
0: hey
3: ono ne ti o man ka sa
0: wa fa oba fufuro
3: wa fa oba
0: fufuro na ni oh dia open ka chire no bondi na ka chire na fe mi ne ni ni nkomo hwana ni hwana ni
3: doji oso wa jamme minu nka e bas awale asem e basem na e beka dia sume na me sisa menyema japade a minu atena ye ye che na me jeme jefa
0: sika na oje ni na ka kire no
3: a me se sume 2000 bile sume na me jema ade na me sisa menyema nko
0: over to you jolate baba kwa du a wabo nyina ba bia nya me yase na wo yire ena ya bo ba edia still wo se me yire dia to adwirim me no betena ena ne ne tena ya ne waye na ya kada ka dia woni wo bless fie wo pam no
5: mhm ya kasa
0: ne he na kasa
3: ma ba ku sa de ya me yase me ne nyam
5: unya we
3: me ne nyam ma obeje di se me kunu bo mi dua o machi
0: hey
3: me ona ne ti wo obo mi dua me kwa wo
0: so
3: ah so ko fo ba mi ko kain ti wo bo mi dua o mechi me
0: bo dia ne sen
3: wo frak brother ne bo mi dua
0: ame sen sa grada ne nyaw de waye den
3: se ma me mi ni anti edua bo no o mechi anti me ko wo ye na me ko doctor akola na ma o ho no papa bi ye dro ni ho na meti ni ko ya ansa na akola me wo ye mo jaba ko si ama anti me wo ye ne di 3 days na me nan asha se ta minsa hun wuhu minsa ma moje bi anim ana mi se we dia minti ase na ni se wa ni se sa na onu wo na mi se da bi me ma wa anye we nkwa na ye ma wa me we
0: ana onu se otwa so ana wa ka che me we
3: ana onu anka sa se mi fe sika
5: onka se bi onka
3: ana onu an se mi
0: wa wie se wa wie
5: do wa wie
3: ma wie da kasa
5: ayo me ma se ma mo kan se bon pese ni baby benya ediboni dachi eh de mi na wo mi ni wi awale de obi ensu mo bi awale na mumu no o ka asema eh yem fa aduaboto nchen o ka no kra wo ye free
0: ejisama ka bi nya no kra ho
3: wa bua ni si sa
5: ni
3: si sa kra wo ha
5: awan
3: kasa
5: wo kasa no man kasa ka
3: e dia ntina we ni na ba ye wo nua wo bra mu ni na anti me ni wachi
5: wo bra
3: ni wo bra ni mu ni na sa wa so ma funo
5: mo meba do dia uni ni fi papa ba ko ma ni ba ko dia ntina wo anfa na ma
3: na sa
5: ni ti ma fere no
3: sa ti bia mi ni wo tin wo anfa me anko anti mi ni wo na ti enye wonu na be wale ma me
5: oh e aka no kre
3: nukra pa na meka mi bra nukra wo frɛ no nukra ne sɔre gyina mu sɛ sɛ wankɔ da ne dua no na bibi yɛ me a wo fa ne wo nkyɛ wo
5: meba me fa mfe he
0: fa fre ba bia hwɛ mani hwɛ ha
5: for starting
0: uh-huh.
5: Me ka nukra wo nkyɛ wo
0: ka nukra bi e wo ma me ntio
5: ɔbɛ yi me be fa no na ni ku me firi mampa wo nkola mi no di kan wo ba ko
0: okay
5: we kan wo try na kwa no wo be 1.5 ansa na ko firi
0: okay
5: na me fa nkola ni mi ni na kan no me ko ha da mo
0: sabe na wo yira mpa
5: na wo yira mpa
0: na di nti na wo ja wo yira wo be fa no
5: manja no manja no
0: okay like dey pa na ma kro ba ku na fo kura ba 1.5 year wuti mi nya ni mu ni kana no ne betena
5: okay sana ta me de me fa nse bobo bi minister na obo ni obo run chef kan tum
3: be me o ro chef kan tum ale me me me ye juma na me me kuta me jetra me ye juma
5: na wo ye juma ben
3: na wo ye juma ben na wo ye juma ben me me o ro chef
5: na wa na wo ye juma ben na wo ye juma ben
3: me me o ro chef na wo ye juma ben wo ye tro fo
5: na wo ye juma ben
0: na wo ye juma ben
3: ma me o hu me na me ton ko sua
0: mhm
3: na me sa to nsio na ye de na me ko o ro bi choba
0: okay tro aso
5: mama
0: mi ti o se e homo bro bi na
5: ma o ya o mu nu ba na me shop o kwan bi to butu no no
0: mhm
5: o mu ko yi nso to da wan kwan ko ru nche nso ko yi nso na o da bi ti shop o mi capital shop o no sa tam no
0: okay
5: o ba mi fa o be on me no ma konta no kra no kra wa ha be di madanse
3: o bua
5: di onu
3: di na chi o ba fa mi ma ye de ma tete ana ma pro
5: na butre ba ka se wi na butre ma ha da mo first and second e wie chi na me do better shop em na chi answer me me koje masase me ye dan se obai udi me chi ache o se me nya baby mo da chi ma uta
0: mhm
5: e wie ama me ni na to akọ ofi onu mu e be ite obuturu fi onu mu na so akọ akọ ta taji okọ no go ko se akọ ta taji okọ no go ana je be 10 to 11 sana baba
0: ataje no
5: ataje fo me be wale na fo mi no
3: obwa
5: kanutum kanutum
3: eh
5: kanutum
3: but say
5: ti ukata man kasa kanutum
3: atabu atajwa
0: so ma mentie no ansa mi ara yi ma mentie o be ma
5: mo fu na mi nu na mi toy yam mi nu na mi de we ba ko infinity ba ko ni yam ba ko ma no mi so mi de na mi mi se jo wo kwa obi chip na to yam no so ya kwa ko to anto dia ba yo wo ha ni si sa ba no de yam no ma no fu no o kwa le se wo frena de be sa wo be frena no unya no
3: aboa
0: atajwa chi makeke na wo ko eh akoso
5: awo ko no
3: ko no kre
5: Ofe fie time bay. Aha, bisano. Me solana pa bia me de sika to ma me ma se o mutok money. Ni o mako o ma sika na me ko.
0: Mhm.
5: Me yitu o bebi sika na nkwan solana ma ba aba fa sika. Na aka onu na ko ma sika do ba bia na mo.
0: Okay.
5: Me ba no na o ma me be fie to ba 5-6. O ba fie no se me ko nongo. E bebi awaso ni usage.
0: Na new side dia wan na ekoto atadwe na opai ne send the refia
5: fie. Baby, baby,
0: okay, okay, okay.
5: Show that atadwe no kokono go koton. My friend do unya mba o se minanya ka.
0: Mm.
5: Na me ni nkola na ofie.
0: Sa ko ni tamona.
5: Oh, ben 9 to 10, 11.
3: Wa, obua.
5: Oh, ye chire. My friend anko, o be friend anko, ba o fin phone na sey.
3: Ka no kre.
5: Che ma se mu.
3: Phone ben asey.
5: Phone na sey, phone na me tomo ko fa phone ba mi nkoy ni yi mo.
0: Mhm.
5: O de phone number phone tutu ani mu touch nyina tutu.
3: O bua.
0: Ma.
3: Ma
0: ko bo ne gene akofia.
5: Minim.
0: Ma mentie no.
5: Minim. Me ko ya phone no wo.
3: Ka no kro.
5: Kuma ku madam fu ba ko anu mo. Anu ho na me ya fu me ko ya phone no wi na me so phone no.
0: Mhm.
5: Me so phone na ani phone na me tama no ni.
0: Ay!
5: Ma ni bisa no.
0: Ay! Lai lai.
5: O wona ni bisa no.
3: Ma aka se wi.
0: Dabia na wo na wo fe no asa
5: te. Baba.
0: Afenu obo power.
5: Ewie, ewie.
3: Samu ne da o.
5: Ewie. Mi wife di ka call jam
0: e di. Mi ba otubo nti wo bisa ne se wo phone na otoman no we, wo bisa no.
5: Ah, wo se phone na se nti na mi fra na mi nya no.
0: Nti we no nya free.
5: Wo fa phone na ma ne mi kwa ni ye na ko fa phone bi ba mi kwa ye phone.
3: Phone ye wan dia. Wo de kan kra. Phone ye dia mi di. Dia wa wo fa ne. Ma so oni ni ham so. No di ade obeto ama
0: obeje phone to ma wono wei
3: phone na to ma me ne wo ho wo beje film se na me di ko sie ye ni sister de na wo se akoye na nye enti me mfa nkoko no gunkoye ma no enti phone ni media ne color ne se enti wo no wura adam ho se ohu phone da wo ka se ye me media no ka obefa so oni me akunti wo be sisi phone na film se ana wo ka fa ni sister de na ase no na wo di akoye wo ba ye na no frame wo Kumasi wase wine phone na mi say o sister phone. Ana o ba e na obi sam say na de enti na mama ni di ni sister phone.
0: Enti wuma ni wuse,
3: e ni sister. Ana me ka.
0: Eye fasi wo. Yan committee wo. Bi o kan e nukre.
5: Nye nukre.
3: Aye nukre.
5: Nye nukre.
3: Aye nukre.
5: Mi sister phone me de o me ho.
3: Mi ana mi di phone ni ba twi na meka.
5: Na
3: o fire. Na o fire say o dia.
5: Da bi.
0: Na o sister, this is the phone dey be here o.
5: Ah bi sanu.
3: Ma phone no na say.
0: Asema ye kan me pe no kure.
3: Eh no kure. Ni sister no kure no ba no me hwan ka me mama wa fre no.
0: Asema no me pe mu no kure.
3: Me say aye no kure.
0: Eh na ni sister no no mu ni oni ba be ye phone. Wo mo mo dey be osako ye.
3: Tie wa koye phone no. Eh na wo se ka sane ma. Ti me me fa nko na me koye phone.
0: Wa bra oni abe ma ho.
3: Abrani bisan se phone anya wono ana di koma ni sister eh ni sister
0: wona wona do ni
3: abana phone ni sister ni e wa bua
5: ah
3: ni sister ni bra e ba ni nche ana me di phone ni sha ni sam se won je van koma ni sister ana ko eh wa di phone ni ko eh ana ni sister ni ka che ni se na phone wa ko ye nso voice ka sane ma
0: me ba amse en koma ye di mr fache titiru ye ye nuanom a mo hwe wo adum tv da bia no me pacha wo enne eh dwuma die titiru bi nti na twase ye che ye mu mienu na ye fa enno ma tv ahwefo no but ye da mu wo youtube me pacha wa da bra youtube bo nshwa tv a ba be hu ye wo facebook no so ye nshwa 104.5 tiktok no obo official ohima be ubetimi ahwe nkomo a ye di nyina bi wo mo fa nche se ye na ye tv no eso Esra mo pa mo fa enche yesa papa to aso
5: yo phone aso wo kan de ni ba ne de phone ni ba hana de mi ba ne di na chin ba pe di na chin de phone ba se o ma me se phone ni
3: wa na o se hana
0: so ma me ntie no
5: o ba so de nkola ne ba o so de nkola ne ba de mi kan na o me yia no simple
0: wo de to awa se no
5: phone no mo na me koye ba me kan se phone mi koye 3.5 ni pa kwa phone ni ya no me di scan afi no If you say that you can't know what I'm doing, you can't know what I'm doing. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to switch off, switch off, switch off. Afe, a day I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to
0: Hey,
5: so enkola ne nyama ne bi wo, ho no enku ni eh amusa me na ne afiam ne nimuti ko sko amati me mbi. Ah, wo ho ne enkola be lwa demo no me ka se doi. Se wo fi se wo meta me nche bi mu dia, ana be yi nyama ne ko. Enku be jowo no.
0: Eti na so wo twa ko tena kora ne
5: demo.
3: Wo boa.
0: Kasa, o kasa me ma ne ha, wo ne kasa me tie wo.
5: Aso ma me kai no pii, wo pii na ne ba baako, o nya ba 15 years akowo. Ami so di na chi. Me can never say 10 to 11 anajo. Me bogate, me say Hannah flow my mammy. Do? So if it's all made damn in check, me, I be far and quite a number of numbers far from my chain. This is your mono. Be far could go on.
0: There's a wood to me and that would
5: never be another moon and ma. Umber Franco. Let me say, be a man called a timidem. Me and also a ten of pee. Opinion and the body dechy. The body dechy, I'm say, ah, if I don't move your choir. Me one, me back upon the bogate. I dare, or be funny, I'm say, baby, I know my quite a do. Oni le chinko e ye fie ma tia ye gate ye twini boga approve e ye poche wenim wo pie as agro
0: wo friend se wo meyi
5: wo meyi ni nama nkwa nyama ko
0: bu bomo
5: ano pie
0: one ne ba no on ba time ben
5: be 12 to 1 wo ko no se wo be kan nokra se mayi praye asia bonji se won je no fan ko awo no ani on kan nokra na wan kan nokra se ma ye kan wan no be bi ba bi ye friend ba bi a won ti nya no nkasa
0: Mame, who could no frail was
5: that? Can't send the banana
0: near Mano.
5: Aye.
0: Who too far soup ya bon say, Annie Debbie?
3: Ma,
0: Annie Debbie,
3: Debbie.
0: One pie, aha. Oh, yes, me say,
3: see, Colam Kuna or can and Kuni demo. And Colammy Tom Kuma,
0: me say,
3: Nemanya Mano, send best summon your man pie.
0: Fine, ain't he or Kai and Uncle Fanny, man?
3: Or Kai, man, from his uncanny man.
0: And two pia bonte, I don't know pia bonte.
3: Ma,
0: no apamo.
3: Mi jina ho babo me.
0: Na na won sha dem, ada no anko ra dem.
3: Adam na me dan no nyane.
0: Inti wanyane wa ka asem a kire wo. De o ka no enye wo de, wo jina ho babo. Nya dem na asako ra, wo pia bo nte.
3: Ma, ko dem kra o babo, mi ami ni mu no.
0: Inti wo pia o ba tan ben.
3: Me mi pia ma ma fie obi.
0: O ko he.
3: Me me ko dam, I miss sister
0: awo. O sister ben ya.
3: Miss sister cause.
5: Ni sister bia ni kubase.
3: E wa na meda.
5: Ni sister bia ni kubase.
0: O sister no kubase ne number we.
5: Eh.
3: Ne number ne menche.
0: Eh madam. Odi mi di agora me ne osere sere sa. Me dre me ye rough rough.
3: Ma, asɛmɔ ɔka
0: ntietieti enu de ɔka no ba bia wadwiri mi bi sa wase mepɛ mu no kure wo se te sɛ me big mama wo he ɔpa abobɔ na bia big mama afrɛ me minim sɛ me gyira ha ɔbɛbɔ me me sɛ me office me pie minya wura dan mu anya twu na matu metu me sɛ me de ma ɔba bɛ yɛ wapia
3: bɛbɔ me sɛ otu mu kɛ ɔbɛbɔ
0: eti wo sister na ɔku ba ase no wɔde sɛ
3: ɔno wɔde
0: akɔ so de
3: Wano akoso ayi na odi.
0: Odi akoso ayi beyin.
3: Akoso ekuya.
0: Akoso ekuya.
3: Eh, ni bani di ekuya.
0: Aha. Aha,
3: by dinner so wano ani. Ni bani se.
0: Oh sister, wa wo sister.
3: Ayi ni ani sister pure.
0: Okay.
3: Wana mi hu no, asa adamfo.
0: Adamfo, odi akoso ekuya.
3: Odi akoso. Ni bani na di kuya.
0: Odi kuya.
3: Aha.
0: Okay, oti kubasi fine.
3: Oti kubasi hu a.
0: Kubasi wo bola ne ho wo. Kubasi bola ne ho. Nti epon ne etuka betin
3: di
0: akwa ko so.
3: Betin di wo akọ. Di akọ so ni na sister ne ni. Mo akọ ya me ba ni wo place kura papa yi pam me anajo 12.
0: Enu ho.
3: Mi ni nko ani na ho na ekọ dai.
0: Me se ye nya nru ho. Wo pie ye no ko da akọ so ho wo kubasi. E ma de echin. Wa bra wo kunu ntin won ka o.
3: Okay.
0: Aja ye nko mi ti o.
5: Yo. Enu nu mu na okọ ye okọ no oja nkọ na mi ensa. Pini na wo. Enti oni peni ne koy ana baako ne wona chi no ansa mbe wale no no oja mu nyensa o demo man hu no aje cha mfre no ba na enko ama mi fre ma konta se dopu no ami ni ye kasakasa wo pii wa ma mi de no ba ma no fre na o se enko
3: enko be
5: ye beti a enko ni solo bi amuko sku na mu enko ni ko sku e ka be 3 man do mu bi sku enche ana o ko oja enko ni nyensa o ho no amu ye manko a
0: enti first day ni wa ma
5: wa ma wa
0: second day ni wa ma
5: afisa dana ye koba bia na hana se da ma nyama na odemo no obi abetu nyama no ko nkwa ndan na ye ntum boga mimi de na metum ni nyama o mi demo na bi so wo nkwa no ti nkwa ndan na tivi o nti omuba o munada fofo omuba o ba tivi nti ya ne omuda mi ntum se bia no mu koba o mba wura demo na jiagro hana se da ma nyama na odemo no na ya obi be fa nyama no na mi se sa ho na be fa nyama yi mu ko nyama no ho se ampa mi ko demo nyama ni o Ana kina me sha ne ba fra ko na wo ba ko no. Aba yisa nyama ne bi. E de gupan ma. Wo hu mi se me ba na wo de nyama ne doji. Ama mi flema konta na se se afra ko ma sa ba be fa o ma me nyama anyo no ne de o ma me nyama ba wale se ma me ma ne kwan. Me hu na de won kwan de mo de wa twi nyina wi aka de wo me me ho titi ye na aka.
0: Just because wo ka so me yi ne nyama ne
5: fi wo de. Wo gu e be bia wo be da no. Akole Ye choice as ebe makwa ye se nya wade mankola no na ye mprema mu nye anwa duane duane ye nye nkwa duane mom na mefre obe se do se wo so unta wale ase die ya kwala de be jis kai duane mom no kate mi
0: wan fi
5: on fi mi
0: wa ma
5: adana me dit wonde gana mankola no se mu fan kotom mo na koko na mu todri kemika hu ana mefre headmaster my headmaster se no e bona man se na aba nti se mu fre mi ti bia na mama die a se na aba me ko ejuma aba na se yo nkwala wa hanka be mi de Omu mi esanya ni mukasa. Di omu bi ombeka. Di omu bi e ombeka.
0: Mepa evidences bi e free. Mepa free wo mano.
5: Me mano ada o de omu bahan mo de bisa mo se. Omu mami koi no ifa na mo daya. Oni hwan ti ya. Na nsi ami beko. Me man pen phone omu vuta nse mi kwa ko he omu na mi friends do e. Awa lesson na mi nsumo mi nfoso. Enko ani mi ko omu ye ma. Hana nde enche. Ne bi na obi akwa she nyi se o baby. Be fen ko na mami. O de ne. De china de ne disa
0: na na na wa e busy wo baby awo no ma wa wo ma current me
5: wo no ne ma
3: wo flame asem o ke se san o ka o baby ni wa o tena wale ase se aware ni ye ni dent o fra wale ase wo flame bi o se me ye tutu ni adwama nti me ma jankwara ni na agu ho na makati ko no ma asem o ke nu ke bi san so wo pam me da be de bi o pam me ya na
0: Eh o na woni mu ma dodo omuche awade ase ayepam wo mu ha na on to ne nche na akota ho enti woni mu woni mu ne on ire nzo fa mu ye kasa mo kasa be ma ne ye chita bare ma na omu wa kokodro nsusu timi ji se meji aboso meji afa no omu nso ye classify mu under what Oni mpa se nipa no owoyere nanu ya na obi ka kire me ne kunu obi akowu mienu ma oba ne nya kokodro di nkoda ne mienu nyina ba marital home ho e be ka kire yire ne se ukunu ne ma mienu nie kubeze okum nipa nana eti yenya se wo ye cheater every man is a cheater let me tell you this Enti o echita o echita na ono nsusu ohunu se o wo yire yaboni dia but still ono nbe kwa kwetina no nso ehwan afa dia ba na idia wu dwane akwa wa wo makwa efra se behro ma wo mehro ma me
1: ma ko ne ye o je ka wala yu
0: ha
3: me me ba mo di
0: ma osuna me wo
3: ma
0: osuna me jira
3: o fra mi se mbe fa me ba me bai o se mbe si san kora na me ba na mbe fa me ba mo
5: na bi
3: wa ka che mi se wo tu kind me mra mbe si sa me ba
5: o ba na me ho
3: me me ba wa jan kora no go na
5: na bi o me fra se bla me fa kora no pese me ko
0: ana
5: me
0: fa mo fra ne da bai
5: o ye ma kwan 24 na na me fra no Friday se bi mpese me ko se wo be nya wo be fa ko be fa se wo nya wo me do mu ko ye ma kwan na sa fa mo aba ha Tana menini kan.
0: I know, oh no, bad abe.
5: Afi, oh, where 2 weeks going?
3: Oh, wa.
5: Anko arobe fa mo ene dabe, ene dabe. Ne dete.
3: Oya intro fo. Ene
5: ene dete dabe.
3: Men be fa mo na.
5: Ene dete dabe. Ene dete dabe. Do, ene dete dabe. Enko la mi no do mbo wale mi, o se me pe ba kwa sem, ba ku me mpe
3: na
5: sem.
3: Na me bua.
5: Na se wo ko kan
0: se. Se no, asam no o yiri, wa hu se wa fa be ma wo chi dey.
5: Oh.
3: Wa ka. Mama. Ma, wa ka sa
0: me me sa wasem.
5: Ma me ka ma me ka ma sem bi. Mi won nyina so nyina me ka sa sem no.
0: Mi tie o, ma me nyina so no.
5: Obai kokono go ba be ka che mi se, obi se ni kala tuntun ye ni fepa.
0: Ono wa na be kan.
5: Ono wa, ono bi sa me.
0: Ma me.
5: Bi sa se o kan.
0: Top to pa, o kan no ya no, wo be ka che no sa, ai da bi.
3: Ma.
0: O be ka che no sa.
3: E nu kre nye be ma o ba.
5: Da bi.
3: Baba
5: be sia na ka de o ba ka to so kala
3: ni ka mi ka ka che mi se me kala sine ana mi se me kala nu kra nkro fo se ye ni fe papa
0: ana ho so be ka sa
3: ana mi se me ka chire ni sa
0: yo
3: se me kala sine ankro fo se ye ni fe papa
0: yo abanti aha mi ti o to aso e
5: ye ko na o ka che mi se die ntira de kola mi nu be wale mi ami pe ba kwa se mi pe na se mi ye se nkola mi nu nyina me ma me e wo die mi suma na ne ho ha o me ho ano ne kitwa na efen hanan nne chi na ma womie no
0: woni ono na womie no
5: ai
0: eti sei sei no be woni na jaware
5: oh woni na jaame ona so wa jaame ko han dan emi timi be bia me o
0: maame
5: bisa no
0: woni wa ja na na be me na ja wo
3: ono na pam me han dan
0: opam wo wan na bo na mane se wa pam wo
3: o so ya de na me ko bo ni sa mo amane na ni sister sei sei de hon kan asim wo kan kra wo didi na ta
0: na wo ano wo tina nyina wa ye ho ade
3: wonye mi ho ade
0: wo busia fo wa yi
3: mi busia fo otogo
0: nti omo ni se woni be meite
3: omo ni
0: woni na tren fie dudu se ni
3: me fa ni se ekọ 12 years ni
0: 12 years ni mi bi san so no kunu tina wa fa na chi da
3: mi fa na chi
0: kanu kre
3: mi fa na chi ba wa mu na eka
0: da bi de o kan na nche mi se no kunu tina ye e bi atete sem bi a wo ye mi information bi ntia mi mbese meka na megu ani mu ase ntini pese wa wo kana mitwa so wa fa wu kunu ya chi da e bia no titi minti e ma mitu ana mo bi se wa fa na chi da ai da
3: mi ni ne te no mi fa na chi
0: 12 years ni nyina
3: 12 years ni nyina ono ana ti wo ni ni ti no ma mi ne ne te mi fa na chi o wa no wo ti wo no wo kwa chi ma wo se be ma ko di wo chi ma enti so woni ni da kra de chi kra waso anyama e be kwa chi ma ko no wo be dance na waso anyama enti na me sa adwini na woni tim de enti na me kokko no ko ama ba me fufa ta ko di mi ase ma sa ba da wo kateso
0: nti umfa be me bia wo na chi da
3: me mfa me ni na chi me mfa be me bia wo na chi
0: ko no ngo ho woni be me bia wo
3: me ni be me bia me ne ne chi
0: ojide
3: oh
0: ojide
3: ejide
0: sa na wo free ni fie wo no so e
3: mi free ni fi oko me bebi ameti mi ni enye mi ni beema bi ane
0: mi ka se o mi ka se woni beema na tie mi se wo free beema fi e wono nso e
3: mi ni wo beema bi
0: ane woni beema bi anai nti de nipa ne kan oboa
3: oboa
0: sa nti ya freno
3: freno mi ni beema bi anai
0: okay kedi ye ho adwuma ma mi sisi a papa enti mi kwa du unso woyere wa sesa ne niam afrisie na ampa ne ampa se abade ne opa ade na wanti no wankwa kwa hwe no
5: yo e ba sa no ba bia ode enkwara ne kwa onu ko han dan de minimu ho minimu se konongo de oni ba bia da wo okota ne okota no kwa akoka
0: sesa konongo no ano okwa chima wo ho
5: no ano akoka no konongo no akoka
0: meba mame enya de bi sesia me kwa homa no so ni nkomo bi mra sesia wo se wo mfa wo kunu ye jida ha
3: ma me mfa ne
0: akosia akosua
3: ma
0: onfa ukunu ya chida
3: e so anyama kwa chima me mfa mi kunu chi
0: hello
6: yeah mami
0: yeah want to say
6: Pastor ya biado ma Pastor also
0: dum kita me wa hapa wanaru mo mami mi sase akosua wo dia no no
6: Pastor lecture vano no ne di me chi direct
0: ane eye apamagbo dozi awadi eno ade na woni mfa ho
6: ba so ga ka ni mfa ho ye se aha me we ma mi uti me
0: mi ti o pa
6: ye di ke se nyemu eni mu fere ni makunta ye otu ye a ka mi ni ya se mfa ma nu uti
0: wonu ya pa ade
6: ka mi ni ya na se mfa ma nu uti
0: na be pese ko se ade ntia mo ja de mo duru che bi a
6: ni che me ka sa ni se ni che me ka sa ni se sebi mi ni ya no wo ye ni pe bi a o se se be ma no
3: be ma
6: ana tu
0: na wa ye o de se se be ma no
6: ana tu wo mpe atene atene se wo be teme tene se mi ni ya ba ade e wo ye nye ni kwa nso no wo ka sa se mo che ni ya na wa da ni ni sanfo ana pray o nya ho brasie Trey, we need a good brassier. So best to bema doa. Who about the soul blow once in my bema no? And son of bema no, I know do the amount. Mammy, if I told you,
0: it's your paya, meet
6: ye. I'm telling you, Bema, you got to know who fish you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who fed you, who Sansura nisumi ntwa wose mimi ya ba sisi miyonku bema na mime jina wechi mimi ya saade no evi se di ee nwa sasi isu bia no yabe kwa kubungu wa konta debi
0: enti kia ni diya ni diya na usha wudu ya teri yei wa ye chile se wosisi bema hii
6: ee diya umu ni se diya umu ni se uchi ya wadi ya se unu wani bema ti unu wakungu bema na wose bema hii wa ye mato nene ti asimu kakrebi siya wose metu meja wadi ya meko Asimu kakire bisha wose meja wadi ya meko Meju umase several times Asimu ya meko umefeme ya meko mubiano Na mimi ya bano na asimu Enyede Na diodidi bema ninye We nano unasimu wana bema ni fremi se Mimi ya bano se wakunya sasibi Na bema ninye garanta mano Bema na suwa hei pipesu mo Pipo ni inye peye Ito garanti mane inye ye
0: Ito uwa wanto Waya ntrofo What's wrong with me? You come over and shout,
6: Mami.
0: Come and shout, Papa.
6: Mami.
0: I'm about to. Come and shout, I'm talking for me. I'm about to watch. I said, I'm not catching so no one be Papa.
6: Mami.
0: Hello. Mami. You come over and shout,
6: Hello.
0: Meet you, Papa.
6: Mami, me so who me me like as I meet you need your money. And you don't have for me to know or not say no. Or so am I. May the same way, young Crimea goes so and cry on Muskukum or Muddy Dim or anything. I don't know so or so or in our family. And one of my friends, you
0: know, my man of cars actually, no friend would near by no be sign and say, Minnie, and our way.
6: The only say, who's in me? I don't think I can say, no one I'm in the menu after a mini abbey, not to mean for my loot when you say, what if the main to my son, yes, I'm a friend. And that your friend is also so any bemano. And yes, that's my mini and original society. Oh, Jawa, the enemy catches with Debbie. And yes, the winners who you do not so the Jawa day. So they tell me, I did here. Mefra Bemano, the Vesia Mefro. Many Bemani can say we are not just a mini abano or no woman who knew what China is after who are we mini abay catcher say. I dear who friend me and I dear who can you, who dear yet day. It's a two was the Awadi and Quadisa. Mini abay catcher phone or masum or catcher phone while Bramina Mefremo. Wo ye no fe Mrs. Tamidine chimi ensa. Eh mi nim de o ka che Mrs. Tana Mrs. Tana fe ma konta no. A ka che ma konta ni se. Eh ye o nim ya me ye chimi chimi. Eh ya o nim echi. De mi ye chimi chimi. Mrs. Tamidine ma ten poto fe ma konta. me fe mi sister bisa no mi sister so okan okan ya waka ana oka telephone no e true o bisa mi nya ben say se me na mada so no wa bisa no bisa no
0: agina so
6: agina
0: ya agina so agina so me ba me pe clarification bi wa ya sam ne ya dada ni mi nse wani die chire unu ukuru nya asem a na unu yi wana na edi mu asem me ba be kaka ne no
3: ai
0: wana na edi mu asem
3: okay ma fre no
0: okay
3: se no wa ye me
0: okay enti u fre no a bia obeka bia ya no jina na ya fa

0: Okay, Mr. Midi Abrabo Munkoma Numeria di achiro. Midi ani Munkumba apia kubiano afreme Wasa International. Amuswa for ya tansi. Na, ewe asimu se mjume diye na sabi ya kikeja sumu den den den den den den den den debre wono. Enyumre yi, asama midebre wone se mweje numa kwentimfi. E mawuja e numa kwentimfi. Dia washa asie no maninde buru buru buru buru buru buru saa. Erinti bro fukasa na wase don't start what you can't maintain. The energy you started with is the bare minimum. Fall in love with the way you treat them on day one. Tieni yo. Fall in love with the way you treat them on day one. And do it on day 1,000. Consistency is sexier than intensity. Keep the same energy. Aso amide bro na ti. Na se me se me famo mre bebere, me kasa 5 minutes pe na me ko. E ma wuja numu akwantimfi. Ye timi di obi ba adwumam, ohun new environment. Ye ja na obeye adwuma wo nyina all department obeye. Eduru ba bia. Na wati assembly ni bi wana sum no obi aka che ne se. Wudi adwuma na se obetina ye papa dia. Ni ja sha se edum. Onkwa na woye adwuma me abo abaso, na ni ja sha se edum. Ni awoye ye a wunya wo mu no. Oso so ye na wo mu nya wo. Ana se dia woye ye a wo mu nya wo do ba ye adwuma no. Yes ha dia no toaso a na so nya wo mu. Wo bi je timi dum no nim se ni ja dum adwuma wo yem. Wo se yempema sam. Dia meye bia nya wo mu fe. Waka ye hun ba bia wo sha se se na wo se ye adwuma no. Don't start what you can't maintain. Ewa wadiem, ewa danfufam, ewo bibia woni pabra bom. Ubetime shia danfu bi ne. Di obe ya chile wawani wabaka se akwa ubetime nitiesi wo, e kuni huwa mami ya di ajime nkwa. Ebedu bebi nani dona nojo. Obebi be shia beme bi. E su soswa ya di bae suwane suwa. Jisa wa anhram ni abisa bebi komdeo. Okwa nuna atadie webefa taupe. Ebe kakra no wase wotira ho dodo okasa dodo e de bibia opɛ ene ene kokofa butiki ne bobo e e ma uja numa kwanti mfi ma me kase mbi nkyere papa bi asem bi to no papa bi e de oba bi e hyase wa abrabɔ ana wo do akwantuom na wane papa no ene yire ne kɔ no a du ba bi no afɛ na ne yire na ne nyi ne kuru ne hu biew adan a first na ne kuru timi boa ma ne huru nkukuom Obuane mani gabanche. O wie fufu na pa so womam. Sa no tatane yire ne ho, tatane yire ne ho bibia woni no a. Wode ne kofuka no aso ne sabe bi na afo. Eye kakro se fuka na adan, ona twitwa. Edru ba bi no ba ne hu se, enye se ne de me shaase. Eti ono so akodane asorobo akwa. Afo ono so nye de ne kunu pɛ. Ana ne kunu kɔkɔmfo bi wo se, omo ano. Na ne yire do so te. Sene no nene yiretia na nene yirimfa ne nya hwibiem okasa na yirintie na yirin sere nkyere no wonne beda kura wase wo de ye na wiya no akata so ei okwa na konfo no bo jafuruma ene jagu nchan ya se jabuo na konfo no ka kire papa ne se eja wote hu hwe na anum eduma de abane nya yie ne ja ide buru buru buru buru buru ekofo mo ano se se jabu no de gum na gusu de papa na tena ho fra no pa okɔ ye sa bezi anwumre na konfo no mfa pa da kura ngufom enkanje o si papa na me ba ya che enso si unye hwe je ya no matena ho sa me hukura hyehye me no si yes kanija na ho so ye ewo wo mpana wa wade ni mu no wadum ja no eja ne kofom no wansa amfa bia ngum de na wo ye no wagai de be maja na so no wagai eti na wo ye ne mpa obi wo no eti kor na sa ko so oja ne biem edu papa ndi ma no ani wa ma ne hwe Wasi dia me wode ma waane sa dia ya me ma ye ye. Demonstration ayen ha no, eno ane aduro no. Go and continue. We wie.
1: Hey she riot fan.
0: Etimi suma wie. Ne suma wie mi de. Eti anwumre hwe na wuja anuma kwantimfi sɛ yɛ wɔdɔ bi no akɔdɔ obi ɔte ate obi dɔm ɛ wuja na obesi ɔbɛ nyɔma wuja na obɛ aduane ama obɛ hɛpɛdi obese obey kete obey bibia de antaise oba na ma hu se me dono chen oba bia na obenya na wura ni mu awie no oba de be wura awie no wose ho nyan nufu aje ho me pemen kwa medan ija na wudum no no ija no na wudum no no

0: konko kan chu bi so me kan chu me ka chira wankaza agofia
1: amefia mstafia
0: ai abefo wura
1: ya
0: wudi sa me nana ni di ba kupa odi jama sasi so me nya nyusu e meyusu adame kwa kodi hine na meyusu ne afra na kankana na nkakum kadika awunya ka kankana na nkakum kadika osia baifo wura
1: elolo
0: dientia ne dinin disa ne se ono na okoko obi kama na ono mum dika
1: so
0: di kankana na nkakum kadika abafo wura e dia e dija me no me nya nyusu ye jise me shata de na nsa
1: di ni modu
0: akade no so sendem
1: kama ene ene yusu
0: me yusu en chekra
1: di ni e sai me de kura mfo
0: sa na unim sa di we na ni manso na nam ntira o e sa masem be twan
1: ya vesti asi
0: e be ye
1: e sa vi am do do aggression
0: wa
1: mo de ma men chia me papa so fo reko e kura se doctor o
0: ai ai
1: na nyamie ni mse ni emi ni abro fo be ka ku sao me se ni peti mi bu ni pa ba mu a wa ma adwene na anya adwuma wa de pa bi na ahwero
0: okre
1: so we do so aye free obi timi sia o kan sampa ah na mo da mo so ala mo nyeska mo mo fa ntudi ade pa na mo de talk credit na me obi aka sa se mi se ni obro fo e kan ni di ke bi a chere me na me ni di na mzu ni mi awo ye Oh, dear woman, you know, you didn't know. Now, maybe Sapia, me, I'm dear back when you say. Yeah, me and him look, and me, you are saying I'm a buyer. Me, many pay Muma Bamu. Yay, me, Nima, dear pa, who pay ya, and now the catch them here, a big Puma Bamu near me, Pesame. Me, my life, I'm a dinner month as you know. No crime, do be an army home class, I am a home. So, me, I want to be Mumikasia. Me awun ti me fa bi bi mi ti ni mi bi bi firi me ho na me so ha me ye bi bi na nu sa de no me ye no e be bo a me hwe sa wo de na be ka no e na me me di so e na me na mu mi ji mi wudi sa me so me ho ofe me ye kama so ati ase me mu di kan fo me me a me kan fo me ho so ho e ti ni pe bi a wo ho a e so ma bi ni mu do
0: kama
1: anya sa dana ni ah
0: Okay.
2: Oh, ameo.
0: Mini nawe.
2: Sasa kia kama gugu ona boko jo ba redu awenya na baby ko ni kuro.
0: Yo, akura mi nti we.
2: Mini okay, ye na mi ke bia to so. Ebra, me share abrabo se no no fa bi na lekle school. Du, bom ai pise ya me de ko form one na mo ba ni film. Ana mi ya se mi ma.
0: Aye. Ya de no abesi, se ni pesi gina line so na no din. Ano de pa eno mere ofri code voice na ba me mo adwo na fi atwoma mansan so me mo adwo enna fan club e wiase mu nsem family club no ye ma mu nyina adwo de enti ada bia me kase enye club ne ni o wo se obi e frɛ na ne ye bɔ no so bo wa kire mfaso bɛ na obi nya mfaso obi nya ne se yenkan ho mum ne enya busua krɔ ye nante mum me kye sira college association kye fm enna nyira fan club me kye mu nyina mo nyira mo ho na mo nwe ne dwane kuo no na munyam faso mfiri ye so kinap bia ne ayabom bol bia ne abɔ na bakofo afaka waso menno mutu amamo ne yadi na yagye ne ne kwa ba bi ne wanyam faso mfiri efre na ofre radio ne so no Dr. Dawood Atansi Dr. Majoy
3: Major so chief
0: ene mo mutu sempo ne
3: nyame adom bibia gu so kama
0: ene wo ko ye nkoda okutie ye okomshenyi jomboko
3: wow
0: ano wati wana wa charge no
3: that's right
0: osema chosu tuntu odi agwa so chosu tuntu
3: se aduma che de enugu ahodo
0: papa papa papa ono de ni janum ye
3: that's good
0: ni janum ye
3: sane
0: na asuye ti sen
3: asuye ho minua
0: ma sheda aba ho so ma mo anhume
3: oh wow
0: unse ene betak e ye direct opposite
3: yeah
0: se ofri kra pa kwanta ba bia kane na mo woro na wo kwa
3: yeah metro fm junction ho
0: a unsa bo nkum so kwanta ba ko da tra sa kwanta no a enye no kwanta bi da so nye
3: good
0: o tra ye no a e dan fe fe fe fe fe fe fe fe enu mu no mo wo
3: sure sure sure na na wa ba
0: o ma ba na ma mo anhume
3: wa bo adwuma e da se na bi sure o

0: Jesus, Jesus, Jesus,
1: in the mighty name of
0: Jesus, Jesus, Jesus.
1: Kase urati nyankopo, woni pe biara, wadi makocha. Oh, kase urati, enana ti, semi piemana, mame bomba, duwadi makocha, duwadi makocha, sofu ubidi ubi akocha. Obaso daye bia na abuo bi dinachi
0: eh
1: obaso da ne nkofo adwa go no so
0: my god
1: obaso da no bi disikan dinachi
0: yes
1: obaso da no nim oni de be hu ne ni nyina ayo mo mo nko awu fo nko no hu mo dai so mo adinte ye do akuja o bompa o si do akuja bia aya chichire osunsun ya se ye bia no bompa e ba de won sane o
0: e
1: ba de won sane o se urade nya ko pa me bia mo na bompa do de ma kuja bia osunsun aya chichire mo ewurade me bia ma no na me bompa sane mio sane mio sane mio bia na ba pa
0: urade
1: sala